Toto Chimu Mix. In your one infant, in quick. Senga Kiawa. In quick Aoyak. In Timis. Aso Kitlaya. Touching in medicine. In chok. Ninok Lamati. Nigmati. Nik Ilamik. Nitlakopoya. In Yowal. Nepantli. In Timisli. Nichok. Nignot Lamati. Nigmati. Nehuan. Nehuan Metzli. Nehuan. Yowal Nepantli.